0: Itwe bosi tunasinga ko bukoni bwa Ebola bukatsanda yo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikitra kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritula nako. Eritula nako, habebia ebeminyikalo ni chendu chiwene kanichi kendituwa ticha kutsibu tsibu.
0: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na vokobia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, wakati watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukoni obwa Ebola.

bene no uma laboratório vano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero umulala wakakangida ya abanganga abangatunza omubiri woshi necho shite ngakimeri yao omulala wabasaji fam vano babandua bakawa chikayobokoyo eri yibohola omulala wenitrisio unomukalu wabakwe.

0: Kakalani vanja vavutembo, eri tukira mayenga maleve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi vungo chetu chogunyagasa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri tunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakalani busi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindoboka kutsebu, erisala ebibye biminyikalo byobukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na biminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nobukoni bwa ebola, omulamu akasa luba amahika luba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama habwa omubatsi goluba etukande bia etwama biika kiria na rero muisa ware saboka kandi twama biika kiria itwe na behanda be kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilabera amaetse omomubere omukoni oyulya hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
1: tukaika kiraya omanzera yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidroalkolike
0: eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritendi tula okovindu viwe, no lunza na matande, nevisalo, no musasi, na mavi wiwe, neri kwa maamahano wabanganga, tukandivya itwa maiteya, neriteya evi handa vietu.
1: Oyone mulaye, erilua okomulala, o mulamo, obuyonzo, obukakiria, bomo vehanda, hauma, na banganga, abatawete, emetano, eribu ambo, MSF, omuikakiria, eribasula, rubukuni, obo ebola.

0: Neryo amabihika Dr. Muringa twama guko chomo chende chemunawire kande uyo wehuru kundi abantu banakula ire ko babare kurera bate wabulire na bane mukulo lako ku hospitali bane mukulo lako washinja kande tutikaribo
1: ndei
0: muri kirimwanzwa echende chau echo hospitali echa mahano awa malwere ngokuonga na itambere ngokuonga na iwe tikerika kiria omuche munabwire Dr. Muringa Masereka tunenaye iwe ne wene eche munabwire sibwende chechindi chalaba muliolo kuche chabarelaba ye aliwe ni che munabwire ne chiacheya okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kandi na britarisha okobe ndobe nene kande chikende nza chitengumbe iwa yikasa ebye munabwire ese byakulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria ebe ndobe nene Dr. Muringa karibu omuchindi che munabwire.
1: Okay, nibwende ngasima nyamuhanga ahabwerika kwa kiro cha munabire na habwerika hano abaho kuri lili bakatoka arinorekerako
0: washinja
1: kandi ningasima ndi abantu bose abana mwika ku hospitali luku wetu nyamuhanga asinja eribya inyakaba watikaya okwa abo ababerlam kandi nabo abatabalam mwase okwa promosyo etroma lolana yo emolero kutember elangirende olipitali lwetu lunu tukalu kolera anniversary yalu alukatsukire biro byo lusukamu bya biro byo monja acha nari omonja acha trauma kola echendu etiringa klames tukechetema klema size hanemu abandu ini ebwati bwatia mama mubira batrahie asa ule e parcel ye
0: ye
1: ini ebwate ye alinga hanistahili sini stahili
0: sini riwo munivo ye parcel ye yo
1: sini riwo munivo ye parcel ye yo abandu banene bakai ko boba enga bakai ko boba
0: mbeno kundiba nayasi nasi ukayo nalangira kwa sauti yo chendo
1: bo
0: chichangana kusubye nyuma
1: abantu banene oyiwito ko byala no yiwito ko meso inga omundu oyo sianga bya muna oyiwito ko byala oyiwito ko meso no yiwito ko bongo abantu abo omundu oyo sianga bya muna sikale ke walangira omundu nyabutwa ije si chendo nareba mutaka makalas ahabwelengende obwenge bwiwe bukata sya yongeraku erepanuwa omundu nyebya visionaire kwithi erepanuwa omundu nyebya milliardaire kwithi nyebya millionaire tunayima ukabutawa esibiri mu mutwe wawu enga
0: neruwe yayifunze bendo be omabe uma
1: ebya ngaleke wa bya millionaire kwithi bya ngaleke wa bya visionaire chatse kandeleka klema size eyo monja cha elangira nanganabya ingalunga iko bobo kwisi bwanayi nangana troka erika angalunga sinisi nangahika
0: twasi akaterme kilamese ngani chinduchi okulupitali omochero che munja cha konde kama byanga kahia kahia
1: okay klema size expo nibind arikangania tukatwa uti abandu mutunge shomben abandu mutunge sholapi abandu mwanganali mamuli abandu mwanganali ma amatimo abandu mwanganali muhoko tunayima tukakangana ya ebya tukasomesa ya abandu baleme bya bitande career ebebe kautu ebya tukautu abandu batunge bya bitande kere kula niribwa tukakangana ya enyama kwisi wanganali ya uti mwanganali ya uti esa match wanali out wanali out erikangania ebituka kola kwithi ebituka lema
0: aba biri eria na bayatunga kosho mbenene shongo ko bakakanganisha batunga sheria
1: osinja kandiko bakali asho nibambo munjacha omwa anniversary yayo kya tukatungula Muringa restaurant and cafeteria nibambo cafeteria kunkabye kunye cherinyu Echerinyo echo chikolire omo chikolire omo busar mwo muri soyi mwo muri ngano mwo muri muhemba mwo muri tuska mwo muri mumbiri nibwambo muri ebendo binene kusebe ebyatu kayire miro kandi na mubatsi
0: mubatsi
1: kusanga abantu banene wo mayikange busungu kumufano omusungu amasahanu akagwata ngashareba ya omumbiri eriyale byo mumbiri angana treasure frank esiringa sengi mile dollar akayale byawo neta terawe foto kesha ndrekau a foto nyisi ya twal aririye foto eyu angana sha unza emyaka na emyaka nabe sekulobeu ebasalira kwa foto eyu okidam e foto eyu omumbiri kuri omumbiri awiti eberemu ebyo bandu ba tres
0: Neri tukabula ya omochero chomunja acha ngokuwa na mabua utukendisha kangania ebya bandu ba ya heraku abaya tungoko shongo kuna vende na vende neri tukabula ya abale hale abashahe kokombutu kukulupitali yemu ku radio amashahe kokombutu ya mori mbutu ya makadami mbutu ya bindu nayo omochero chomunja acha akeshe kulachi mbeno nanga bina birieria ebewe ina nautre kubyo kweka kutse okay. Sharia solomavi anganalu shabi emoli yu munawiri
1: osinja nibindi abateba minya kwa chorucho mwanja cha sikibi chene mulole mbere elangire ndibo wamabi webiri yeje wanganatu kwezi tunote cha mutoka ishi ya heke vya libi yao ito ulabi kusi wamabi nimbeni ya beri vya ya mahi kukubutu kubiri uligwa wanganatu kwezi tunote cha mutoka ito ya ulaji kusudi tulete yao umwa restaurant moringa restaurant elangirende omundu aka anganalia okonyama iya sehayit emisire ye chendu nemi ukire ye chendu kundi mtu langire ribu ndibo abandu mwase tulangire tubaka nganaye erihuka mfano ukendi byo ngoma bwa uti abandu sibo sherihuka me batasa batali oko chendu eche uliye huka bake ababiri oko chendu eche uliye huka naibu nyene kulia bwana ingayo hukanye tenu kwesi na erihika okwa okwibya embokya masahayetia na ingayo hukaya nyet
0: ikabire muhindu we nene
1: wesinja kusangwa omwabi hubya tukayenda genda iri amauwa ningebe more ebe kabye benayu kande nemebatsi nere babiteka omomboka iwasenga ne mboka iyabirisi hange mboka kandi ne mubatsi neri wamasenga nende wama imye wama sumba engo konguma wama tekamu ebelungu ebyo neri isyebya emu abyo obuse owesengo kwiku no mulam owesengo kwiku kundi oborengo engo konguma ikonzo omomuberi mwesetiju wama biriengo kotepa munabiri omwasu wayu akirunzo mwamuberi mwasetijo neru wamabi wamalia engo konguma wamateka mwebelungu ebikire tumu shengo kwikumi
0: iya hukwandeke
1: sike mwisa yendri engo kweyu yekendri gasiro mwuberi erimiti pliye marabish unamalangira kundi engovi yengoko omudumu mwamu engovi yiwe yilwer kumufano Nari iba ubyukali engobi yengoko. Engobi yengoko. Ngozi ya kuku. Niwa engozi ya iketere kerera ngoku yabya kera. Iyi ya soba ngoku yabya kera.
0: Watenda ya revre nga vina nivina nivya kuhuaku.
1: Ibya kuhuaku.
0: Engobi tu.
1: Ehe. Omundu wangene wambu. Omundu siyoyu. Awonge obwongo wewe. Wabere lwalu. Aringa bulu weri ihamu. Wakate kama wabuhi abuhi. Neribu ambubo. Ubyukalia obongo wengoko.
0: Omutu wenibu ambutu ubyukalia okomutu wengoko.
1: Wasija. Wakana kumache bulusia mwongo. Neribu obongo. Obwe ndingoko. Neribu abu teka haimerere. Neribu abu kolenge chapati.
0: Nikaya bibi ya dawa tuwa shivanga neri hirabu haimerere.
1: Wasija. Neribu endo. Omunroyo inyakulisha obongo obo. Yaribu akalia abu. Ngecha pati. Neri omu, owe ngevue wosi. Neri wakulechi. Neri wasu. tunaima oyule kebererwa ese nga shebererwa oyule kwa kwati nunachiria nebite mulebiri ese nga shebwa kobyo sene mfano ehe hanemo mudi wam omundu siyoyu abirwa la mawulu tunaima
0: ne amawulu eribi ebishingino kuti ya mawulu na byakabimba
1: anga nabye kabimba kwisa mawulu anganabya akabya nga kabye mu bunyiri kwisa mawulu anganabya kabye nga mu makrambe ebitingiri nari omundu iwam abirwa la mawulu niba wende urunda ye emirenge eye shangoko yali kandi bekire yao nari wamenya tubo ngarunda ye emereng eringa makumi mbili na ini nere mtu alangira kuti abandu twamabwa kuti tarondi emereng tarondi abangana bulabyo
0: abangana bulabyo
1: cyale kitwe tuke erifundisha abandu ari tunga shango nara aba abare tunga aba abare yare ere tunga asu bacha mabekuru nere expo tukakangana ya erlangira ah bwanu eshango ko kwa sika kula seti eshango ko kwa sikare ba waseti. Tunaima. Erilusiriria. Okomwere wangu wawu ngo kwari. Chachi kare kiloto. Omundoyu anganari echitwe kechi. Omundoyu anganari echitwe kechi. Omundoyu anganari echitwe kechi. Chikare kwala ngirengi ngesamachi. Esamachi. Kwa mabe kuha echehand echo mutu. Niwamu echehand echo mutu echo. Chirimu mwengwe ngevushi. Obukabyo ni omali esamachi yushi.
0: Omuntu wa esamachi.
1: Ey. Ni ukabyo omali esamachi yushi. Nari tukakangana yabantu omali ekochindu onganali auti. Omali ekochindu onganali auti. Onganali ekochindu onganali auti. Kumufano
0: tongana hukacho utia.
1: Aha, kusi wangana hukacho utia. Omobusarabwe trobo traumatika mu mumbiri. Omumbiri nibindi abantu bane nibakole busungu bakasale byawo kandi omubusara gwe trobo traumatika mu chat kwise chat eto waketra mwa okutwe ko uma nibambo ne chiti abantu bane nibona cyashye nariyo muri ebiti binene every mubusara obo ebitwa biteka traumatika mu muringa elangire ende obuli mundu gusi ayiwanga nabunywako angana bane chekerunda ya hane eshondola esha tukana lwala etulya ireterera kusitulya ireterera abana betu nero mwana nasebe mwobulinga buli ari wo busarubu bukendi wa teacher amaliye wa banabu utinga maliye wa kumfano abana banen tukababute rumuchisungu kumfano omwanabe yabutwa ni wabulumi niro butu kumbi esa akilwe ma esa ukilwe mater iwe mama wewe kumbi omwana ini abiri banibwa aho kama abekola makosa wekelekeli kumbi omwana eri banibwa kumbi omwana oyo ini amabiri unze emyaka 5 emyaka 6 kwise emyaka 7 alakini omwana yekaba nibawa okoyiringa okoyiringa dizuru kwise kweringa vezuru kwise ko emwa omwana oyo ukabya wabira mutesa ko feb neribwa e solution obusarabu no no mumbiri oyo abebyamu neri e solution ikende banakam abakende seiko monjata bakanyokubo
0: nibwo mbo obusarabu wabirika ku lupitali ulia bukola ukuwetikana ya ukuwetikya makuni mbali neri tukaibula ya obusarubu nena bwabandu businga bakulukutsene nabwa bana tungo kutukana kula unashali obusarubu abana kabo obotuni bwabana habya no busara obwo bandu bushi obumungana nnyo bushyo mu parcel nabo twashingani kalite karekate
1: okay nibwambo hanyo bwabana hanyo bwabakulu kande hanyo bwabamama kande hani baba baba niwambu ukahika neriwe butinganza obusara bunna bonu
0: bole muhendo
1: wasinja hario bulimu tangauzi nga hario obulimu amazegu ebwana obusara he ihabye obuli mu mumbiri kandi bihabye obuli mu muringa nari uko wabika tukakubura ndu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu nari uko ndi ku radio tunga kandi yo kwe byusi byusi ukawabika netuko mafundisho hakabi hane sungari shanga oyika kufundisa ya na muyomba nai inyame oyika kufundisa ya
0: tukabula ya obusarubunga bunemu byekukire kutsenga bukanyuba wango bunde busara tuka ukabo wabyanza na emezire eyo munemu tukere haba abantu ku lupitali oyo awutyo ko unasho abantu banini omokatale tu wangana ya motu bomuni pimiri akarenji kao eva ke kuhako okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ikatuka yete mbeni
1: ok niwe nre omabu sarovo mori mori akandu akakolo mabuchi akaba ketema vene niwe nre akandu wako abakasi kakau la franga nene abakasi kakao la franga nene. Neryo elitre nguma eyo kusarobo ikao le $10. Neri nibu ambu.
0: Nibu ambu kilo yabo.
1: Nibu ambu elitre nguma. Nibu ambu unakori ribo.
0: Ah.
1: Wabri hukwa.
0: Wabri hukwa.
1: Wasinja.
0: Iringe ji.
1: Iringe ji.
0: Ah.
1: Niringe ji. Neri wone busara. Neri murio obuchi. Neri obuchi obo. Imu wabandika, umabuchi mbuya kanukaba kete mwavene, ababri somokobuchi.
0: Kakao watika ya kutsevutsevu.
1: Kakao watika ya kutsevutsevu. Kunde mwabi huwia basungu, esanzuchi, ohosere, omunde mwabi nyalwere kutsevu, anganaya itaya hati, isha tamulu maku kaki, chabi tamulu maku kaki, nere chucha mwabi ya chekatu, vakise.
0: Yawe kulumu.
1: Hey. Nere ya mwabi ya vakise, okomo koni manenu. Nari tikaleka omwabuchi obo muri abantu binene ababye abantu batrans
0: omwabusarobo
1: omwabusarobo kwise omwabuchi
0: neryo tukabula ya okobusarobo doctor twasi omundunga wa mabiko ku lupitali e ukende bulya utichi meno mwangabi mwabere buha amena mbalimbali kutse tu mundu wa mabika yute ngasha uloko busara tu wa mabuti akatermia ku ngasha uloko buye chewet neryo meno bane mwende ku heli tire yu wa masane $10
1: ndiyo
0: na kunde hakana bya mundambi omndu wanga na ulabo au niyo kubye lubaluba twashinga bukanyu bawa omo bikopo ngobu nditu ngokwanga nutule kopo yabo kutsenga bukanyu bo muhibusho ekire yabo twashinga ireyet omndu wa maula emezire yu engu meye $10 twashinga wa mabuwa kutse wa mabetsemera bukando wanga natasha sobolere yende
1: Nibambu, ebo mabise merabu, ukabi unemunyu wabu, bukakola ngeba kete mwa immune booster. Nibambu, abasikali, abasudabo sibo mwa mubere, erifunga kagala. Neriruanisha, obulwere wosibosi, obangana tasha sa, ende bukasa, bukasha kuhamba. Neri ibolo wabwataluka, neri wagenda. Nibambu, immune booster, angakuwa nganabut akandukanu, Nikeri watichwa mwere wai.
0: Kakinga.
1: Kakinga. Kana kakareta akagala ako mwere. Nakuwa nganuwa mbwe Red Bull. Kwiti nakuwa nganuwa andri energy. Niwa wasinja. Nikandu akawa tikayo mwere. Elangirin akabinya natolere. Kandi obusa robo. Mwono rili ulemi. Tukawa etama tenga mwilini. Tenga mwilini. Nibu nda hane akasuku akabiri humaha wako. Nari iwaka waticha eribu nda akasuku akakabia kaha.
0: Omomoveri.
1: Omomoveri. Nari iwaka subia.
0: Nibu mbuka unemu nyuavo.
1: Hey.
0: Buka ya tengo moveri.
1: Hey.
0: Ngoko mduwa kana tolereni avya.
1: Hey. Nibu nda omoveri wa mundu harimu eribu utbo. Hariyebi suku abikabia biri huma. Erilwa ahabyabya ibyagenda handi ahabwo bukoni
0: ahabukoni
1: ahabwo bukoni tikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakisiya inya ebu acha ishata bano tulu tikamwe send hali ebendo betagenda ka omomubere we nari akabya mabinyoko busarabu no nari ebita yende kaberi ebya huamu bya be huamu nero munroyo nya tondo kiri kulechi ari kosera omwabusa robo muli akando kaba ketema kali sumu bendonite kali sham bendonite niba omundu kam akali sumu kiwa kaberewa kaberewa mana kisali mwe kali sumu omundu inyenye ko busa robo akali sumu kosi ekabya mwamubera abandu banene akali sumu kakelo mwa bandu banene kutsebo omusoya munye kali sumu omusamati munye kali sumu me hane mu mundu etande mingwa esemati ngende kola ya nyeti
0: net
1: esoya ngande kola ya nyeti elangirendre na matunga kali sumu kakabya mwamubera wayi no mundu tubakana ko macha bweremu inye ko macha bwere lwan inya hol pak am akalisumu ka
0: kanda tane dao ina e ina mutimbireko
1: ene dao ina mutimbireko
0: eritende menyeri kolishayo
1: ndiyo
0: eri amukosera
1: ndiyo cha mare kitokola akandukanu

0: oboritiro watu kana aliyo yule ewata kolao aliyo obulero obo obwe ball wabeta kolao nerwale trumun obre trumun nerwasuka hakautsu kwiserenga dekalo niwambo omunyoyo nyanngotera echihu kechu echa homambo kweyu
1: omunyundek
0: Ner omun ener ewasangana emboko eilwe yabaregan
1: ikata sha soba
0: ne ikata sha soba echinde chekaber eto kangani tuti omwe wa mundu omomubiri wa munyembore ari etende menyat emboregwa yenganyilo moyit kandi yangahi ko mobyali moyit kwite umasembo ko moyit nobutu kubwa hatuka kukangana ya Erilo mwinyoras. Omabutamenye. Tunayime.
1: Neruwa yifunza kando akane mwendishe kuweticha.
0: Akandishe kuweticha. Akaba na baoba kendishe yaku. Obutu kubunene. Kunduwa mwabika ngoma. Ngomose ndishe andemi. Kumufano. Wanganeko ngoma. Ngoma mundwele kese kuse masyamburu ya mundu. Obu ndre anaote makapoke. Kumufano. Afrika subalamu. Ha, utengamu watika ya, banga yutawu. Omundro yonga nakutumanga, na jali ya piku sendesha habari yako. Kundi huma biutembolewa, ere ndita kumuchi, umasyambo kwa sewa.
1: Ha, ndonashi, iya, inyeulishe shingo kuo nembolewa.
0: Eha, wasinde.
1: Nini muo kumundro, oyonga beka yo, inyeulishe shingo kuo nembolewa, ngokotu kana beka ye sholape.
0: Hei, nipi ndi ikabika lumo mundu, iyo okwasa heyo, ikabili mwa aside. Nari yute mweveru ebya ikabe kawamu elegrindi aside ikakulechi
1: ikahwamu
0: nari yahandu iya byambolewo mufano nga wende uherye mboko aha wenyu bulayut erilwaker ahabye ewese hare hai bako ngene ambo ha uherye mboko emboko inga kwekendebya obutimu bugumu abalume bane sumanga yakabo
1: Ah, akabye mbolewa nene.
0: Akabye mbolewa nene. Kumufano, eshambene tukatungashu. Inga, tukasikolera obutara. Abakisha ikewa yechisala la mkasha langera. Obole mkwanza na obole mwine. Tukia tukaendayo kwa siya pilot. Muka langera, ebinuko vikakoreka. Tukakolera obutara, uwe shambene. Nari shambene sika shabere, shabene niya. Nariyo, ebise jasubiri ya masya yu. Itu imitwa
1: Matekao hai merera.
0: Itu matekao hai merera. Netukatuka tukao mashamboko. Sule ndo kata sangau. Ea. Uka kola mwechendu. Eche ngengena. Kutinge chiyena. Etekao hai merera. Neryo embula ika ya ika wa. Iyo ya ika wa nirisa ye omuchi. Wa mashamboko. Butiri uwe na wen iye. Kande wama vipute uwe na wene. Neru kande wama vipute kumu asidi. Embu laika ya ika wa. Nga.
1: Yavi sapiayu.
0: Yavi sapiayu. Neru ya ika ndika wa nishi omuchi. Neru echebya chihakia. Nga. Neru wasanga na echabara warara. Embu laika chisendia. Ina mchichabiru omuchi.
1: Omarerema.
0: Na yasidi ina mkulechi. Ina muhuamu. Neru ina muhendukechi. Mrorewu.
1: Ni wambo si chere huwa omocha.
0: Besi ombene, kadibuka mbo si ombene. Masi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete. Ni wambo, tukakut. Wangalabiri ya ha. Bo utasha lava. Wangalabiri ya ha. Ibo utasha lava. Cha tukakangana ya. Eta ntuko monja acha.
1: Neri tutelibu ira yuko. Oko chero echo monja acha. Tuwa singa oma berkira bandu vahe. Omo busi aboka kola nabo kutse obure mundu tu anasabire nyi kukulupitali ko munja cha kunde bibi ni bindu byo muwaso
0: ndi
1: hali ya makondisho eli shengiro ko chela Messi echi kande chikesa vera hai
0: bo kono kulupitali ni ba mtu kakangana ya olupitali tukisha kangania nga
1: tukisha bikulupitali aba bretsa minyoho ali lupitali olwa muringa
0: wasinja tukabya oko omorikin zas oko muswe gudro omorikin Nari wahamba enzire yemutiri.
1: Yemutiri.
0: Tule kwa dezeme parisele. Nari wabana Dr. Moringa etuniyao. Nari tukisa kangania ebyo tukafundisa ya kwa spas Moringa. Nari esa henu oma maklamesi henu tukeni bitu ni umu okulupitali kwa tukena mbiya tunamulubia echoro chetatu Nari itunamulenderera omu mwezi wa kwanza tukesha bia tukaba ni saya elangirende olupitali lomo shiala luke bia fasi fulani e restora ikendi bia fasi fulani espere marshi ikendi bia fasi fulani
1: obuli eye benduwebio besa
0: omuchomu eriri ya kuhu akendi bia fasi fulani na tukisa enda tukabiba nisha ama komine ngokwa ne tuwa milikomine vulengera tuwa hiyo olupitali inga una mulangira mumwala
1: wangira mobulamba twamateka wa restora kwa mfano
0: omwabulamba twamateka ya mitiel communautaire Moringa mitiel de santé communautaire Moringa twateka ya yabulamba tunaima restora twamateka ikimeni tunaima obutunia omulida mbiasi nari iwasangana obule chindu itwabiri chigabanisha nari ese henu tukata bibya moche wuma tukakangania obule mundu nyamya kino kwa chikabya chicha
1: nibwo mbu omunja cha omundu anga nasa ne ribuku akahandika heme ho mahewuma ene mundu shabya
0: eni ebi sibe nayo nibwo mbu ngana butibo inje nyilo nyenzire ina tunga ina soma kwa shangoko Neri yahu unaote science air soma kwa shangoko kana unaote science air wala kitabu eche shangoko ungana butunyerewe shamben Uwa kule chitabu cha shomben. Chindu chu ulele kwe chusi. Ukende chigulu. Neriwa kulechi. Watu kere. Icha kuwa teacher. Wanganabu tia. Inje nyilele kubia mudamu.
1: Abibu asebe vula.
0: Uwa sinja. Chitabu cha vya mudamu. Na jina kudirichi.
1: Navyo nevinayo nevinayo.
0: Navyo nevinayo nevinayo. Hei kande. Okobu chiru chitetu. Tukia tukabitu nabushi. Abali mabushi. Abe shangoko. Vya mudamu. Aba butunge. Grow pastoral abuse abuse nenao elangirende no moine kutia omoine tukia tukaenda mu masha pilot aba shanzuchi eba enda mu shanzuchi aba chongets eba enda mu shanzuchi aba butunge bende mu butunge elangirende obutunge eti ngabe na mala banetia ngabu ngatalira hai haihanga herera
1: isha byasika hola
0: Ngala banyiti erilangira na maher nari itwa kufundisha lyololyo
1: e program iyo munja cha twasinga wabere pangayo kuti kundi abandi banganala babangana shalwira hale bakasha participate ku chindu ichi omunja cha abandu bane mu ndeshe tukukusangapi
0: niwambo eritsuka tukasha tsuka omo oko never mupaka erika oko kenzer
1: niwambo
0: neha Nibindi hakisabi hanya baka hotola baka semesi abantu okochirwecho echo munjacha
1: neri unakatambia ko buri chindu kane muitarisha bolobol
0: nakatambika buri chindu kane muitarisha bolobol
1: neri doctor tukata sasa bahano
0: bi
1: tukibuka yango ko oku radio na byuka bura bandu tino wa mabahero ko shombuto neri shamabiriera neri wa mabula abanga ulabi neri wale tabyo
0: ndiyo
1: neri tukabula ya nga uchinawula
0: ndiyo tunemo
1: ebyalya ebya basahe kokombu tuyu ku lupitali bama ya her
0: ndiyo
1: amuli nabe ndekwa abantu bahikire binene sana
0: ndiyo tunemo ulabi
1: neri omunja chane chero chirika ngania
0: ndiyo
1: eyo mundu ya hera nga veria toabet
0: bila toabet neri yabi kubakali yabi wesinja kunda hanemo Elangende ebyaje byatubeno ebyatukalia namubats kana ebyatukalema namubats kumufwana wa malangira ngesombe esombe tungana tarishai omundu ibeke wambo shalomo musas nya bano musas
1: esombe tu
0: esombe tungana tarishai omundu ibeke wambo omundu oyu abere bulamaber inya bulamaber inya bana maber
1: Omu mama.
0: Omu mama. Amu akabuta. amabere abere buru

0: Neru ehendu hiyo shiehyo kunduka obole chero eche emisho kana bukabwe miatsi mbalimbali tukabula yanga tukesha menyayo trute kunde ukabu wachi no munawire omuchachane chende ebyo sibi nyo moche tabu kutse tubi kaso
1: ebyo sibi nyo moche tabu neru mutu kabu atrute omundu anga nasi ini ule chetabu okosa henu kute kwa promosyo enu promoti ulia omove dolar eve dolar yeyo kandi kunene resoma eributi ngasome shangoku kwisi ngasoma obutunge ngasoma obulime kwisi nga ngaherera hanu anga bya ngaherera netu kuwa ticha elangirendre aho kaherera aho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiti eribya ndeke
0: nibwende abalimu abusi ngokone mutondo labya
1: mbi
0: aba kafundisa yere trunga
1: hey.
0: Aba kafundisa yere rema
1: ndiyo
0: naba kafundisa ye chinganga kunde ya maformulia wa mingiro mo chinganga mbeno
1: ndiyo
0: abu shiba neta yeri kubuli ndambi okulupitali
1: ndiyo
0: ndambini ndambi omundu anganasa injenga sarabeno
1: hey.
0: Ambo enzera ya uyeria
1: hey. Nibu ndi chininge nenga kuanga na utibo na mahika fasi fulani ngasa kwa chindu fulani Neri aba halima tu iba na paramanas.
0: Neri tukabula ya doktor. Ukawabika ngiriri ya bando kunda. Abando ba tukere soma kera. Akarasi kau doktor kakatangaziru ukuradio. Ukabyo na mkwa merera vauma abasoma akarasi yako. Renova kaishiba atembeno. Aba nene aba ya heroko okombutu. Ukabyo na mwye usa okoba umaba umuka alivia. Bakana sima.
1: Abao mama uoma na banene bakashima kutebu. Kunde hanemu avandu ababi ya seba de menyende. Erioli. Manganelu echiro makumi ya birini tanu. Makumi mbili na tanu. Ije lu mweli oli.
0: Evesenge kilo.
1: Alakini ya kabia eriali. Ini eriri ya mujirani. Ini eriri ya owond. Ewasangane. Abandu. Vamari ya ndikuisi omavoreme. Mune
0: mune
1: faida etende hane mweri butibo bwende byali bya biriera ngende biteka hai ngende tereb ngende ulabi bya bandu bakye bakali omomoringa restaurant kondi wangana butu ukatimba omo restaurant aho ngataba nerioli wangana rebola naima
0: bena neno kurioli
1: wasinja niba hali ebyali
0: Ebe teba nika. Kabisa.
1: Kumufanu. Ngesa henu. Wamabuti. Ngaronda ya restora. Ebu tembu yetu. Ngariki buwenga na mabia umabia himbenu. Wamabuti. Ngaronda restora. Eyenga niliramu. Emu nembo gabu chungu. Wamabuti tembu. Wanganabu lai. Eba nyaha. Elegime ni embo gabu chungu. Kwisi mbanyani matimu ni katoke ngende kari kunembo gabuchungu. Wangana rondia. So angaba nai. Aribwe haria. Ukibu kaba nai. Mbogabuchungu iwa banai. Kundi efaida ea mbogabuchungu. Tunesi niche okomobiru wa mundu. Abasha kulube tuba kere. Iba kau unzebu tukubunene. Ahabu ya mbogabuchungu. Iba kari okomusomu. Iba kari okomuranda. Nevende. Neri abandu banene sibata menya kubitu omwaso nibanga bakangana ya omwaso wachino cheche wamaika ukali kwa manyangu omwaso wao goju twabe kusoborera twabe kukanganeto cheno cha cheno nibuti bano mumbe kwa chiria abandu banene omabuti aliye salad obundi atalia okobyali ebekale bawane bevisi ahabwa makoni yao wet akawati njese na ndetrok Omuno mwuru te alie hai. Ati njenga ndi wanga ikesa. Nga ngende salu. Neribu asanga nende. Aho. Tukabia. Etu chinatere. Neri tukia tuwa vela ngele. Omundu wanga nari yati ya kwe. Na omundu wanga nari yati ya kwe. Chinua machita kwa mwabiali ya venu. Ukabia wama rondachi. Chinua machita kwa mwabiali ya venu. Ukabia wama rondachi. Kunda hane ebe mwole. Ebe kolo mwabendove ho. Kumufano. Neribu wa. Ngakangana yabandu elangirinde ebyalya ebikalo mabe ho makumi mbili na sit ebyo si bibiri kahalya
0: oho amuringa
1: awa muringa kumufano tunautinga bakete mwa kuludezrof ikalo Tanzania niwa muri ikawatikaya nayo ko bendu binene ko mubiri wa muntu twanganate ko mu mucheri twanganate ko mu mbok twanganate wongana ko leshai omonde mulingu ngechai ito kubira ikindi kuwa ti chai ti oko ma infection kende ko light oko ma infection kende ko light hane ndiye bakete mwa mwa hane yende aye bakete mwa pauvre noir niwa nai ni ma ni hiuma ni grain ikabaneka omochi wacha bakete mwa Thailand niwa ombole obole chi huchi na wite ebikabanekai ebitabaneka omochende
0: omochende
1: kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri nicho omechi kalwai ngondi ngadwe kong ni watu alo mumbiri okaenda mwa bendabe ho kuna na ishare hiyo ukalwe kong watu ale kangina ukaenda mwa bendabe ho
0: ayo kakanavya tu
1: yaye kakanavya ukaenda mwa bendabe ho ubwa watu ala kakao ambukakalo hai kakalwe kong
0: weka kwa pai pai
1: weka kwa pai pai ambukalo hai kakalwe kong kaiso angaba nai omuhandre the ho sikale kiwalangira ende omwabi obvious makumi mbili na sit niriwe ikatut kanu kakalo pesi fulani kanu maswa kwa kanu kanu maswa kwa kakanu Umoche ya uwei, tuwabita kama kanu, na kanu, na kanu, na kanu. Kumufanu, emijele haria. Hatu kipitu na wite Michel de Sante Communautaire Moringa. Nari elangire ndi, abanganga, abatu kafundisa ya. Bakatu mikabati.
0: Wabi fulisha bandu. Nerunga bakitu mikabati.
1: Bakatu mikabati. Iwasi wale hivya. Wabi hivya. Nenemoli yana ngana tunzirwa. Okomi tunzire yetu. Chikali kitu kangangania. Omonja acha. Tukakangana ya. Abanganga baba hikwe. Abalimi baba hikwe. Abatunji baba hikwe. Bakatu nganachi hikwe.
0: Dr. Moringa, tunautse vene nevyeri kubulia.
1: Wesinja.
0: Nibu ambu ahoho unabye okoma bulio.
1: Ndii.
0: Unasi tukatuwa bi kuowa. Hey. Aba neneba kuwa Moringa, Moringa kuwa bi kukuredio.
1: Ndii.
0: Tukatuwa bi uwebi usiebio.
1: Ndii.
0: Echine necha muvyo. Tukanza eremenya Dr. Moringa.
1: Ndii.
0: Ukafundisha bandu. Aba ndeba ifunza retunga. Aba ndeba ifunza. Tukabula ya. Eshombo tumuwa na retrasho. Neru abaka. Nibwo abuka fundisa yere retunga okomwanzo mona bwiru tunu ukana retre shongo ko neru aba washa abandu embutu yangabi ya muwana sho mbene aho na hutweshi abakatunga nga wangata sababu re utichi kunde nga waza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mtu analangira iwe mehoko nina nini abyo mu byanaza aba katunga tuashinga wangata sababu re utichi okotero cho munja kutse unauti abando bawo abo wagabera ibwo byo tukashalangira ku munja kutse berebet
1: bo nibindi abando ne banene abatu abirenda tukaheririya ebya retunga Neri tuwabere heri ya bandu beshangoko. Abane ne babere vya eba matoka ya resere ndandeke. Nesiri chandeke kandusha abrakoro. Neri hatu kata ndikereo tubo. Ehe. Engoko wa makerai kumufanu. Wama vekerai. Mutu laremulu ya. Mutu laremulu ya. Ama abu mangai. Kumufanu. Abande bandu wakana kere engoko. Me eme baire yayi inyabaya chitya chiti. Neri walangira amwami baire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mugere wewe. Neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yauti. Wangana kerai iwali yauti. Wangana kerai iwali yauti.
0: Okwachira chomunja tuhenime tutatuhenime ro ya ukunde. amaburi wa bando ne manene sana kandi twanzirisi walwa muno ute wasubiri abando kuma buli wabo kondai twabiri buli abena ni moment time twe ni mero ya telephone 09 09 77 77 84 84 13 13 09 77 77 84 84 13 13 Dr. Muringa.
1: Okay. Nero mwa promosyo eno. Tukendi bitu na weti. Elangirende. Pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei ya tuka ula yayu. Tukisha wati chabando monja acha. Erlangira. Aringo no kabula ya mbenu.
0: Kabula ya.
1: Okay. Halo, halo. Hey. Okay, omonja cha mkisha mwevi yika kulupitali, na tukashi hawa kangania kumangare mavi, na riri ya kubi ya rewanza kubi, ngwa kubi ya kubi kase ha.
2: Kwa nire hali, jomu
1: ino mwaituri mwenu. Obo wangatuma mundunya ule chitabu inya kutwale rachu muka mawai.
2: Chitabu?
1: Chitabu ve dolari.
2: Sawa, ngini ya nerekuma mwanziwa hiya.
1: Wakari, karibu sana.
2: Ok.
1: Uwe sinja.
0: Ave mungwalo tukava shima.
1: Hey.
0: Tuwana kuwa miri.
1: Ndi.
0: Mungwalo. Basi.
1: Hey.
0: Uerilavo kubuni ya kweri.
1: Uerilavo kubuni ya kweri.
0: Hmm.
1: Nibi tuwabire tebele buwa.
0: Hmm.
1: Ebe kare bawa.
0: Hmm.
1: Kandine mubati. Omundu ikabat na very well.
0: Pokero yokwanza.
1: Okay, tuma pokero no. Okay. Oikabat na very well.
0: Ndino bangeban.
1: Aha.
0: Abanga na handeka tu etu na mwende somas.
1: Okay. Abanga na handeka etu na mwende somas. Okay. Hanemo omundu eribat na very well obulo erebwe stoma wa beregana. Netwa ku eririya echerebu. Iwa kolesha iwa liachu. Nario omubere iwo yo omubuholo kwisi obutsema narechere bwetu omonje cheba kishe ko kulupitegi mukashale yakuchu nire bakangania ko chekale mawa hanyuma tunauta ma promosyo owo tukende bya etramato karikol omonja cha bobonga tandikere tondo lawu kino chikisenda chete kino chikisenda chete na nemeringo ya promosyo ngakutukende yenda kwisi mitunzire Kako tukendi tunzi. Aha. Aba kande kesha mesazi.
0: Chukawa tu sobero monimero kwanza. Kunde tunalia buwayo luba luba mbeno.
1: Ok. Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre vente katre.
0: Katre vente katre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre vente katre.
0: Katre vente katre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Nerewa wana Dr. Muringa.
0: Dr. Muringa.
1: Hei. Nibi ndi. Omonja cha. Abanduba nene. Aba kendi shahika. Tunote shahisha promosyo. Elangirende. Neema. Kwisi olukogo. Olu mubuti promosyo ni. Olukogo. Abandu. Abanalwere makuni wabu. Elangirende. Tukakola.
0: Ono wakatu warikirago.
1: Aha. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, doktor.
1: Aha.
0: Unemu kwa mechihende baba. Unemu kwa mechihende.
3: Unemu kwa mechihende.
0: Wasinja tunio mechihende kalibo. Omochiri wanga mulichi. Urende doktor akakuhijibu yo bintu ali.
1: Okay. Wasinja.
3: Yo na ile kamba ile ngaba bitu Lubumbashi.
0: Lubumbashi munakuwa miri.
3: Tunamu kwa mera joye.
0: Wasinja okay. Tuamasimu. Doktor, omochi nganga. Echiri wa mulichi.
1: Okay. Wasinja kufeo. lekanga teka na ya kwa viboya every mocherewa. Echerewa omundumu wati na vere luala estoma e ya vere gana. Kuna ima? Iwi mi echerewa iwate kocho mochinjo iwatu angacho. Ukive wabe etu angacho ama etewa kendi luamu nga neri iwi ngani ngani au novuch mwamalwe gile evere nguma e ya maet zisek iwate kamo vuch evere nguma evere nguma obuche wen obo ngo wetu botu kabe na buharia abo bakete mwa moringa miele pir neri iwabutu nganisha ima rea. Wabukanye eviziko vesat omosubui biziko vesat umiwol wangabilwere estoma wangabilwere amakoni awabere adaro mamuver wanga wali omonda nabanga wambu echenda chabere yiboha banga wambu suchenda wese banga wambu wabere lwala okobi mondo byositu
0: ejiseke ya cherebo wote kamobuchi
1: wote kamobuchi
0: wabukanye ko biziko bisatu mu asubuhi
1: biziko bisatu umutunzi biziko bisatu umuhoro mero omundu oyo ine ko mate were bana obutunganane obuwene amwalia tukali matu echi ndichachen obwebe nene binyo muchi binyo mochi tabu mochi tabu echi ndichachen hane mu mundu eri wam aberi lwala echi ronda echi kasere bo babiri bwa musitanga shalama Omula mushatere twa isa chere chere kola komache warete hayi ehayi utonge yo mochinjo ukamule amayese okeluam ehayi ndeke
0: zise chilo chuma
1: yanga be chilo chuma sawa amese wali aluam iwinga ningania uno buchi original mwamabi mumalwe chikopo chuma etse Walete chikopo chiwuma ede militre eye hasad neri iwa milanje wabe milanje neri obucho obo omundu iwa tuwa kaberi obo uke awo mundu ya kibye kanywa ubo kolo mwamubiri nobu kindi wabu kendo kwa chironda chiria abi eri yacho neri echirondecho omwari nga karansengi zuru omundu ni mabarilamu
0: na kasere kama chifamu
1: kwa sinja
0: Washinja kabisa doctor.
1: Abina ne binyo muchi tabu. Nerenga bya na mabundu omundu anga awuye kitabu akana bula nganga bwimbiki.
0: Chechiri mu mafurumili ya wusi.
1: Amafurumili ya wusi.
0: Awuri tunza makuni.
1: Kunde njeza yanu na mabindi na mahol control card of hand tuliko tulio kwa chihu tulibali.
0: Tulibalabi.
1: Moringa mabe yenda kama abetswam. Ebinyilwe mu byosi. Nabirebita ko mukitabu kiri. Nabri sukere kuho mwandu iwo bya muriti
0: ewe kine na
1: inga kine naho abandi bakabira we amyandu abandi se bakerewe niri bwinjelero namabye wambagani nga kuho mwandu nga kine kuri riti
0: cyangwa ndo wo yini kine
1: usinja kondi una mwishero ndo mundi kati batya eh yanga na kolaid wa mubula amapera angana kolati mu muri wa mundu wa mubula Tunaima.
0: Ni kweli doctor.
1: Hanana muno mundu ayotu anga kubwira.
0: Okomya tie iyo.
1: Senzi none rebemenya.
0: Amabe menya ka formula yako na ruka muhikira.
1: Senga kubwira. Ne kusoma makuta wa hara hara. Me eve dollar. Neri iwolu wa menye yosi. E kitawe chosi. Emune omati woshi.
0: Wasinja. Aba ngahike butembo so angabula Dr. Muringa kandi nimero yeyo
1: mbi
0: okunyomura hale kitabu iki kikabi kino ku hospitali okobuli ndambi
1: mbi
0: neryo ngoko Dr. Muringa nemubua ekiro kyo munja acha antuka omunja acha itwebu usi tukeshe sibo ku hospitali ninyobu si inyomo katu kwa mokushoredi tukaba abrekera kundi erike none buli sibo mamondo akesha reha ni yeho likerera tu Wangabia shuti wako chitabu. Bo, wangana sana ibike na karatasi. Ukesha vika andakabi umabi. Na mua wangabia na utu nako chitabu tu. Kundakana vye chindu, echikabu wawa. Esti rino mochitabu na ruwa wangana vika kandu wako. Ebitabu vikesha viku lupitali. Adrese ya upitali. Hapa musante vile ya Butembo. Ubenyemu kuna tufata mubeni benye muko natufata, muituri benye muko natufata, kasindi benye muko natufata, mungwalo, antuka merci. Rendezvous ni ya kesho. Kesho mwisho ya gudro ya Riki ni sasa ya Butembo. Se unafika mwisho ya gudro, unakamata direction ya kusukia pa kuchilalo cha Kizeki ama hapa Yeveshe. Deuxième parcelle kutoka tu hivi kumwisho ya gudro ya Riki ni sasa. Semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Ruenda, munyana tokia Katwa. Se huko nashukia muvile pale kumwisho ya gudru ya Riki ni sasa, utaona tu pale huko pa taximen ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni bâtiment kabambi ya zone, chini tu kule bâtiment na muanga bulirie utre kwa Muringa. Anduka Dr. Muringa abantu babare mumenya na mubanga byabana na mubanga byaba taximen abalabi Dr. Muringa abare tamenywa oko okubi wene ebya kabe na nemukola okubuli ndambi abanga lwiro mobeni. Amini Yesu, apakambali, emijel, pale na tutasema kumuanzo ya gudro ya Rikini. Ito nibu tukumwisu ye, kumuanzo ya gudro. Se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia, kamata direksu vya, tuko tuku balabala, kugra route. Hawezi tukosa, pale kuna kwaka karibira, banosha pale sase, donc tuko face ya fence, na vale ba karibira. Tukawole kirono doctor. Alo? Karibu Mochehende. Wasinje risima babu.
4: Nabula ene tia. Lai obukonibu mpende wabirianga bukani lo makosevo na iku anda akalo makosevo. Na rongabu ya nete. Nangalia vitri chilenu wa picho nivonu wa
0: kwanza. Volovolo, karibu kwanza.
1: Ok. Mpende.
0: Ati mpende ya virelu momovero. Kande na hiku wako mkunde. Ati akalo ma.
1: Ok, hiku wako mkunde na akalo ma. Oyo akende kulesha. Endrugunda. Nibu ndini kwenye kwa mechi kwerimi ya eshandrugundi satu. Nari inyasi kenzenga. Aresi sarang. Nari inyasi veri machikopo chuma. Inyabia kwa omunda.
0: Inyabia kwa ku. Esharia vira ya seria.
1: Esharia vira ya seria.
0: Maetse wa.
1: Akatomate.
0: Akatomate.
1: Abe filipre. Inyabia kaberia akatomate. Ni wambu omasubui, numuolo. Omasubui, numuolo. Akende lama, kunde ikabia ni probleme, eya maefeksyo. Wasinja kutewa.
0: Wasinja. Dr. Muringa, ni wambu wama kaniaha miate. Onona ya akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha. Omunja nga lupitari silu andesha kola nga tumu kesha vyo muwebio besa besa. Kwa mwavuliyati neruba chumunja. Abandoba nemu andesha patokodawo tuka makawaida. Ngebe ndevero. Kutsi abandoba kesha sebera mfundishu ayo.
1: Bo, nibu ambu. Nimu munga vende. Klema size expo. Nikangania abanganga. Baba hai. Abarimi. Baba hai. Abatunji. Baba hai siyo ndo vingaye vyebe ndo vesatu. Obwa huni tunza erika lekarire. Akwa makuni awabere ganerlamu. Wangabia ure hai, wangabia ure hai. Ahu okomi eshe ndo tukini unza katre mwa. Etu na mkwale chendo chuchao. Katre mwa. Etu na mkwale chendo chuchao. Mpake eriko mwezi wa kwanza tukababura utubo. Olupitali, luma vya harebe. Aha, chindu fulani, chema vya harebe. Restola, yema vya harebe. Netroma gabano. Nerobu, itroma viluwa na mwa nyoyo. Elangere, troma utrasi ya vuti. Mwa nyoyo ama keha. Troma sipo mwa mnyanya,
0: eminenemenene.
1: Wama nyibano. Nibu ambu, omuja cheni kanganibwa, emitunzire yetu katunziramu. Wamabi ulu wa seringa, eringa sengandi purusa. Kwa mwonja cha ukala ngrere nga nonande nefu purusa. Emitu nziri.
0: Kweli.
1: Wangali witu ya mkoni. Ayabe riba mba. Tuwa mtuwa mulekeka. Omunja cha tari ngeso ya. Tari ngeso ya.
0: Amulete kwanza.
1: Amulete kwanza. Ale ngeso ye. Tulangire. Nichaha ye eti kare mwamu veri.
0: Olubanza luwe niche.
1: Olubanza luwe niche. Tukendu uze katerima. Tuno kolipiteli kwa hu. Elengri ama konye wose wabere gana. Wabirika kolipiteli ulu etu. Mbindu ye nyuma. Mwalama kute mwatalama. Wase kwa kontrol.
0: Mbo shodawa shabere.
1: Owe na uteha karne. Wase kuchi.
0: Kwa kontrol.
1: Wase kwa kontrol. Tulangira nde tukala ngira. Obukonibu wawu. Eti vude mire. Ne chai. Obukonibu wabere kereberera. Ekose kasi niche. Origine eyo bukoni niki chamareke ebyuma ebya bakabaka kwa mirumo kihuke kisungu ebyo sibe birikaho
0: ebye massage
1: ebye massage nebikapima twitre yibakete masikanere rapide yabirika nibindi omundu erilaba moyo tunaute hebipi mwe ebiringa bisatu twitre chipimu. Acha ukala bamu tukalangira makoni wa uwoshi. Echu ni bure bana betu. Inyo bosi. Akwa bandu bosi. Ahamu nichi.
0: Aba ngana serisha pimisha.
1: Eri tukomonja acha. Mpaka nama bae katri mwa.
0: Eye promosyo.
1: Eye promosyo. Katri mwa. Kandi oma katri mwa yu. Omo kwanza. Kiyo tunamuenda mwamarema. Omo tatu. Etunamuvyo kwa kolipitali. Tukasomera kwa mafundisho omowin tunamwenda mamarema abanzire libat na ingaya leba ya kuba kare ma ewaike yisuk ari asoma ni bule tokweka mu motoka ewendwa ya rem omuluto kuluche ewatu ngachiwa biri hayu abangende isale abangende kisalala abushi tuke tunamukolangana elengende abantu bakulech bakala tuna bakachere mabat Chikabia metre singai. Siri kombie. Nerikuwa langira. Ukabia waya hika. Awaha ukachi hindirera. Ukate kamu emboku. Emboku ukare ukakula ya uti. Kandia isuka ya ukendi kula mwamboku. Mbinu isuka yu. Iya vya yeti. Ahua angaherera. Itu kukenja. Nere promosyo ya tukakola. Mulievendu. Ebyo tukendi yetu wabilo vyebeyi. Ngaba wirabi, kusidu wanganasa, ukotu, kusidu chino chaburu lo bebei. Pomade kanus, tuka ula ya kenza dolari nga kumunasi. Nari okore no, pomade hesatu, tukende kuhera yokove dolari.
0: Okovend.
1: Pomade rapide, tuka ula ya kenza dolari. Pomade hesatu, tukende kuhera yokove dolari.
0: Washinja kabisa.
1: Kusudi abantu banene epomade kanus. Ngokochi ne inenge tero si mu nyumba.
0: Anduka eyo tukana kanira ku biro byusha abantu babareta menyeyo.
1: Kombi si yabulo mu nyumba. Pomade rapide kuti. Sadu tukane za esatu pomade kanus $20. Ukinya za esatu pomade rapide $20. Oma promosyo ahatu kebo irai oma katere mwa. Ni woti chabandu. Echi ndi nama wende echi tabu cheno. Omundu ikende ulachu eve dolari.
0: Ito siri.
1: Akende ibia. Enyama verengire mufamie moringa. Nero omundu oyu. Tuangana wa teacher. Aka watu amare mererua. Tuangana mwa teacher. Kukundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie na mare mererua. Chindu fulani ya tuangana mwa teacher. Elusiridia mkwari anza. Promosyo enu. Muna erizi ya dere. Ni sengandi dolari. Niruwa mabia mumuringa. Tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba. Me. Akala kainikaki. Ngali anzi nyumba yishomba. Kumufano. Shatu kakulisi ya kustevu ya mumuringa. Ngali anzi nyumba yishomba. Menga na ute franga nyike. Tukanduke ishamba ushushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Kikuwe vikanda yusi. Uli anzari kwa la kazi. Uli anzari himba kazi. Uli anzari kulechi. Itukua dicha okwacha ule wenzire. Aha ulu kele mererua. Nitukua dicha aku. Ninyumba ya meti. Tukandikuwa dicha. Obari kanduku si ako wenzire. Wasinja. Tuluka lukane. Hanemwe mundini watu, wahatia, kangari anzererema. Na ebi waburi mibi wavere nye sehera kebi waburi mwabere wai. Baka singu ta herrem. Wasa kini ku herrem. Tuluka lukana.
0: A herrem.
1: Ei.
0: Washinja.
1: Eh, kasingu tiba heretungira. Wabiri bana sengande yao. Asa, tukikuwa heri college. Heri tungir. Yangabia mben, sawu. Yangabia ngoko, sawu. Yangabia ngombe, sawu.
0: Nibu ambu, ayiwe nayo yangana kule romosha abande.
1: Wesinja.
0: Wesinja riwa
1: titi. Ni asini lebyo omwanya, sha pilot. Ahatu kaka ngana ya. Kwithi ahatu kaba ganatu. Echendu chawu, changana kule ra. Iwasi walevya. Webisi mot na malangira haniobuta ekerere
0: ngateka ho yayi
1: ngateka he yayi uwabiri yalebya sha pilot ohoyi oho oho tumobote ehe nganzire rerema ewasito ikukangania aho anganalema sha pilot ot na aha nanganateka heisuk netokangani ukendelema okulise kwa kala kau unabuti ngandele meringa di parcel nganali meringa senge parcel nganali meringa hektar nganali meringa senge hektar mbo selo votre ni kwambo okokala kau
0: kau okunibu nibu ambu eshap lote ya weyo baba
1: hey
0: chechindu chu echindu chu wa manza
1: hey
0: shap ngende kolache na matemerache
1: hey bitenu kwa bakati kolache ni kwambo demonstration Eriku kangania chenu kwa chikakola wa cheti. Eche eche nabrikola inje moringa cha cheno. Ahabanduba kasi lebere ya ebe nungo kwabe kakola wa. Iye waketa ma sha pilot.
0: Dr. Moringa tukashima kani tunakulikirire. Omurenge wawu ama kangania ngoko wabere yepanga ngoma na wabolome babu. Tukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabo okumakuni wabando chama kangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho
1: eshodawa shabita ekanibwa
0: kuchanduka okubu niyo bukoni
1: ndiyo
0: abandu bahike
1: ndiyo
0: twamatande ko munjaji
1: twamatande ko munjaji nari okwitunzwa halia haneri bandibo nibwende ngalusi nitakiri arilaba ko mustari nero haneri asa ewansa VIP Echuma, echo wakete masikanere rapid. Ni wambu ahu, ukandebana, evaler, eye sengi dolar, ewa labamochu mecho. VIP, wapu kendela welubelubu.
0: Elibu tia bandu wakavi ya banene, tutelili oku.
1: Echo nacho neche ndo chumibwa. Sa echo mecho cha bandu wakabaka kwa meribu sungu.
0: Nacho neche.
1: Nacho neche. Neri abandu, eribu indi, ewe tru, abandu kasho franga kane luke luke. Nga. Nibiri chikari kine mwende, sengi dolar, iwa laba kuchu. Wabe laba kuchu, nari kuchikunesho dawa SKN raku. Ayiba ketema, tretema rapid.
0: Wabi kupima, waluba kuhane dawa.
1: Hei, netuwa kwe rilia, shodawa esu, esu waketema mfungu. Nibiri, okifuata na kubuko nibu au. Netuwa kubuko nibu au, omato rasenga. Hanyo mfungu, owe sa dolar, kumufuano. Hanyo mundu kwa kampu, o mundu oyu, aluweri enda Ameriki. Kusiwa aluweri enda esine. Wali ndi ya mtu nzira, eri nga sengi mile, sengi kumufano. Nari o mfungo oyu, inyakendo ula sengi sa. Oriwe sengi mile, eure ndere here busungu.
0: Naro erimu edawa yusi,
1: Ayosi.
0: Ya makuni wewe.
1: Wesinja.
0: Ni wambu, o mfungo muka kwa merero mundu, paka alame.
1: Paka alame. Yewa ketema, tretema rapid, treminator.
0: Karibu babo mchehende. Alo. Unakuwa miri ya chehende? Buwa tunakuwa miri. Yeti ya anemutuwa erilabe mango ulio. ngibuka doctor muwana bwire ukabarikira ba veneria bushi abantu ababiri de passé emyaka ya mwa tukiri ko senga
1: bo so sanda
0: so sanda nero onona yati yautwe mushakulu auti ka treve anduka ambaba baritwe bombolo banza lwewe aya horerieka ngubakana bua emichi ne asme abo unomuba waticha wuti konde nebani nyumumuyi abanda babari sagane dawa abanda babari subuliri bokosho dawa anduka sha chere chere call abana abo twashinga wanga babure utichi
1: bo abo konde bane hale ngande bindi edawe lubaluba inimia esamachi eyo siyo si eyo muchi inia kalangayu abe kalangayu ndreke rinya twangayu nya ingele mwishan rishan noi nyebeka riyo munchi yo mobuyi nari emich ikandalam
0: esamachitu inya kalangayu mumawutande
1: botira mumawuta arikalanga ngakwanga nakalame ngakwanga nakalange soya ngakwanga nakalange soya nari yabi umandrek yeiko okwibwanga natre komo omwamure eribyanga nalabamu nari
0: inya twanga
1: inya ingela abe ingela niribwa inya bekateka omo buyi omachikopo chewe inya teka mu chiziko eche samachi inya kologa nari mnyanyi
0: obuyi busi busi
1: inya melanje imyanyi
0: okomichi
1: okomichi omundu yakendelam
0: kweli
1: niba mu musamachi muri abaketema kalisumu bendonite kalisha mbendo night
0: ngoko unalie bwoto eritende menyeri kolesha chindo
1: eh
0: tukabishi tweshingo kone da na shodau shina tutimbire
1: wasinja
0: ini yakutsi samachi
1: wasinja
0: ine bega takau mubuyi
1: ndri omundo yo akandlama emichi amatese bwate asme omundo oyikabi aye omundo ikabi ni alwere asme wali wosi wosi nga wamabe bana chuba kete mwe chilau
0: echiti che chilau tu
1: echu wanga nimya iwa ewane kachu kwithi iwa komache wali trunch wasumba mwe chai mwe chai yeyu omundu nye bekanywa ayi wabe sumba mama yesu neru nyoma ese wa iwa komache wali trunch wataka mu okoliko ebere ngabya la bebere ebya chilau wataka mu ebe kopo bebere bya maetsa neri wato kotesia mulo chikopo chiwu wonyo maetsa yitu omndwe asime ukande bana sanzema nabe bene bene mu chitabo
0: tukibuka ya ngoko ama formule usiyayo mukamwa bikolesha yo weke yo kundi abandi munasine bende tukana burabando tuteno ya mabe kulema kuti wamabi unauti formule ya eyu unashi wamabi koleshayo ali obukonibwa ebwatasha endeleya iwa yikurera area banganga konde tukabibwa twabe rekolesho dawa eseri mu hendo henene tuti amare mu amabele mere bokuluhandi yulu kumbe oluhandi ululu mu teacher esho dawa sho tukakola sikabe seri mu hendo henene paka tu objectif omundo alame kunangana bya mumundu nabu ati basi nje munakolesha chindu fulani esanje mamu ya nasa bolobolo butira kutsebu aha ni bwambo ikabi nabuliremo ende hendu na riwo hiko kulupiteli allo ni bo no karibu mu chehende owe asimangana ri cherebo
1: munga mbi wasime kakolesha chilawu owe diabeta kakulisi erioli arebe ukanywa amagethe womo munyoku owe erioli ni wambo wa twanga tango mochinjo iwa kamula mese wam iwa nau nerio komate werinyo nusu ya ver umusubui nusu ya ver umuol panta 45 jours omundu we diabete ni mavelam obuma ukabote kahaluhand na bukate kunyabu bukawati kayono kwa wengi omundu wabireheri obwenge wasinja
0: Dr. Muringa wasinja kabisa
1: ebene nebinyo
0: mochitabu
1: uliye bulaya uliye amerike ule hai ekitagwechi nabiri watiche elangirinde abandu abalinga emiyo sengsa nabiri kola bitabu ebyo byabiri ko lupitali kwali na kwa butengi binga lo ko radio wanga nabuti ukaenda manyukanza bitabu 10
0: bene halia Beka,
1: ukende bibana kwanza 10 ukanza 1000 ukanza 10000 ukande banabi
0: Antuka dokta ama message usi o wabandu amanene ni werisima
1: mbiyo
0: bakasima abanene babiri ku kulupitali abanene banatukwamire abanene une mubaha majibu okobi bulyo byabo akana byo ndambyo mdona nzeri bulya nare une mukania kweshiwa mabitu liokochewe
1: okay
0: abandu bakashima kutsebo allo
5: allo mukama
1: Okay, dawa ya mare.
5: Yeah.
1: Okay, nubandi, dawa ya mare. Aho ukakolesa ya omustaferi.
5: Omustaferi.
1: Omustaferi ukakolesa ya huma hiamu. Nibwambo omustaferi yo huma hiamu nere ewabia ukahinyo omo chai. Ukahi aneka we hayapi wabi aneka neru wabi ukahi nyumuchi omotai nechiziko chuma omachikopo chuma omosubuino muholo pandaka na sengi zuri omundwe shore ini ya mavelamu
5: ok
1: mwasinja
5: nama kwa
1: nerebine nabi ni omochitabu mase mule chitabu mwa mabri ulo patrobu usi
5: ndiyo
1: mwasinja
0: doktor tukibu kayabando ngoko echitabu chinatrolere
1: ee
0: kunde eritende menya akandwa kanga kuatikirie luba tu ukale baya tutukana barabando bakonene edawa tu ikalire kunde kayabe kolwa abali akolayo bakalusayo hale na resalawa kuliformile je kahamba momobats kala kanene neryo chitabu chikabi chinimu atija okwiwongana yuati chokobe omabe oma embere uye nokulupiteli
1: ndiyo
0: wasinja
1: ehe Nibwambo tunaute ma promotion manene ahwe twaho omo langere ndi ebintu mabyo lobya elitre eya macadamia
0: okay
1: elitre eya macadamia twetu ka uliya $100 pero ma promotion enu tukiwe tya bandu omo $50
0: ama utali wa macadamia
1: eh awari bikali mo byali byawo
0: ona katwa barikira bolobo allo Wasinje risima. Wasinje holovon.
1: Okay, karibu wase tunaiku kunde butuku bwabiryanga bamahwayo. Me wase tunaiku ba. Tukini uze miezi ine, tunemuwa ticha, abandu, aba uti ya makoni, au usi, uwakele kariri, elitu kwa monja acha. Sibi ni monja acha musa, abandu wa dikabati, omu nduwa matandesho monja acha, iwa matala, eye, na maveri ya katri mwa, okwilangiri ndi, obuli makoni u usi, abandu wa kambu, uli nituwa le usungu, uli nituwa le Thailand, uli nituwa le hai, vokende la mrahanu, ebu tembu, e Thailand ya uye mabika haye,
0: ebu tembu ye,
1: Europe ya uye mabika haye.
0: Tunena uye butembo he.
1: Ya mabika ya butembo. Neri wasinja. Okwibi mkatu wale kirela. Hanemu promosyo. A macadamia. Tule tuke uliyahu. Valer. Eye the $5.
0: Echilo.
1: Echilo chumu. Aba kaya hera. Tuma ba watiche. Oko Valer. Eye $10.
0: E Kenz.
1: E.
0: Ah. Doktor ero. Echilo cha makadami.
1: Eh.
0: Chama hiko mkenzi.
1: Nganze riwa teacher. Elangrende eriko mkumbi wa mwezi wa kwanza. Obuli munduo sinyesi azire truve.
0: Inanea uti ya kewe.
1: Akewa kawite. Sikali kina vini nga watika ya abandona etia. Ntoma wa teacher. Erlangera. Ende. O munduo siwo si. Oyeke ndevya inyena uti obukoni. Hane mtu nafriko la chifagio likide. Na chifagio pomade ababa ribi kulishaku tule tuke vihulia evalere ya $70 ebeveri ebyo metu kindi wati chavandu omrinya lete $35 nye tulegi ushebevere pomade kifagio na likide kifagei.
0: Ibe lomo 75.
1: Ibe komo 35.
0: Anduka tukasima echikulo mobyo si tambe adresse eyo tukabaneka. Apa musandreville ya Butembo tutetukaba niko ku mwiso eye gudro eye rikinishasa. Tu amabi hikaho, amabi uri Dr. Muringa. Ni deuxième parcelle pale tu ku grand route mu direction ya kurudia ivi eveshe au apalondo. Kubenye baneza tokia marera mkakuba nye senye mutavuka hivi chelalo cha Kijeki. Ava ufike ku rikinishasa uliza kwa Dr. Muringa. Tabi unahambire nimeru ya Dr. Muringa kunde ngokuwa nemuka ni aho angana kubara na hene niyoko telefono kutu wanga mubuliri ya venene isha li nukuradio. Nimero ya doktere ni 09
1: 75 77 84 13
0: uhande kutu Dr. Muringa kundiriwa katambiko ku radio. Tuchisie tune show dakiki biri twasi Dr. Omuchi kuhie chibi usi wa mabura bandu bubutichi.
1: Bon, promotion Foxine Power tunalutuka uliayu Valer Simile Wisa Fula me akwa munabire akwa promotion enu tuke watichi abandu omuka 3000
0: Fura
1: Fura otwa lo mugewu
0: wasinja doctor basi tu amavyo moberia kaluma waluwa tibite lupitali ewa Dr. Muringa
1: ndei mwasinja kusevu abatu abatu ulikirire konde byangana bere binene ebyangindi bakaniria me eri waticha bandu mwase mulangire ngakotu kende kola omonja cha tukesia bya na ribende nerichungula mitel sande communautaire moring eringir nibende ukatu asave dollar kandi okomwa kamuma me itwokuwa ticha ambalo rebau abanga nabandi komaka yau abosi itwabale hera sengandi prusa okobweni nokobulie itune mkuwa ticha omwasha mutoka nomobyo sibyo
0: wasinja kutemba Dr. Muringa akatasha subukulupitali okubiro yiwe wamabi murundia ndambi chero ne chero akabi na nihu Kijeki halia tukasi mabusi inyomu nemu hiko kulupitali olwe kasin nolwe isale antuka Dr. Muringa anieyo omungu erilamia no waretsumula abiha imane.
1: Okay.